ng ano, Papa. Maganda ng shot. Tungta, tungta, tungta, tungta. Ang tumba niya, mami. San Francisco. Ayun, no, no, no, no. Nanda ni Maharaj.